0: 时啊，还可以享有至少银行两年定存利率的保证收益哦。
1: 哦，劳工自提好处真多。
2: 以上广告由劳动部劳工保险局提供。
3: Sa liga kau pinukaya ani kahatia to ilisin.
4: Yo.
3: Paswar kaku to valo hay arikat i kailisinan. Kamkan ku ka ilisinan armiat. Kirami naman to pa i parakat hoto paliting saka tatakaring sesan. Anini a sa tapang ku rikat i sa ito parakat naman to pa. Mapanay amis kako.
4: Mapanay amis kako.
3: Sa ito parakat naman to pa.
4: Sa ito parakat naman to pa.
3: Kani pahag a ilisin.
4: Kani pahag.